0: na githu thina mbere kuigocithia thini wa leadership ya fururi uyu ni no kuoya ndirahoya na githu kuro o kigocithia thini wa leadership ya fururi uyu wito mwega fururi wa Kenya ni twagutia ni twagukumia ni irathi mo nyingi uthite na mbere gukuru ugiturathima na cio no uraturathima na mbura ire tuthite na mbere gukuru tukihoya ikuru ina githimi kiria kimiagirire ngai mithime na nigetha ikuru ya kirathimo ndikai gucungiriria iku ndikai gucungiriria mwanangi kwa irio iria ihanditwo migundaini ndikai gucungiriria mahiu gukorwo magithererio ni muiro wa mai maingi na murimi atigwo ena ruo ruingi muno ni kuona mahiu make makianangwo ni muiro wa mai maingi ni twaguthaitha ngai let us receive showers of blessings then wale tore ku Jesu Kristo rathi maginya ciana ona magithi nambere na mathomo thi nambere kumonekanira na nigetha magithi nambere kuongererwo githomo giki mathiete nambere yu no guteithiririo ni mwarimu uyu mahote kunyita na gigatuika gya kumateithia matukuini mao mathutha turathimire mwarimu wothe murathimire ucini ruru ni wira mwega akoragwo kiruta wa kuthomithia mwana uyu ngai rathima nginya madagitari arema rutaga wira mwingi muno wa gukorwo makirigita arwaru Jehova thank you ni tondu wa ugi uyu ukoragwo umarathimite naguo ritore kugairiro tugira na ritore kugai iraroneneha arya marashakaya tondu ni njui tithuo the tungiambiriria kuga mwathani no gikeno gikeno thini wa mishitu ni njui kwina kuria kwina maithori kwina kuria kwina ruo ario the mangi kuro magishakaya edwa au rushini ruru ngai ni twamaririkana na nigetho tuike wa kumumiriria na kumekira hinya thini wa ngoro ciao ni tondu ngai wi munene na ngai ni uritha na kiroko iki kia umuthi ni twahoira nginya atumia ale moy mathiaga mathivitari ni tondu wa kugia ciana na nigethu kamaheaga hinya aria magite gukuru mainukite mishini ni tondu maturitio mathivitari ni handu handu haihida inene kuma magia ciana no magiritio gukuru makinuka tondu matihotete kuri ha bills cia thivitari ni to mathaitha ni rirangai na nigetha matuike akurekererio besha ishi shia gite we mwadhani we mweani. Bills ishi shire mete kule heka. Dhudha wa mutu mia ukoro ashiarite mwana ginya aramure the rathi vitari. Ginya mwana kaneneha mwadhani ni tuwa hoya. We mudhode kijira we mutudhuri idhima. Besha ishi shia gite shia kule ha bills ishi tuwa hoya shionekane dhini wali ture ku Jesu Kristo. Todoga iwe mwega na gaiwe munene na madhiri omothe maremete kurihika mwathani reke mahotekeke kurihika kwa hinya waku ngai na ni thank you wewe iguaga kiriro gya ciana ciaku ni thank you higia meririe ma ciana ciaku maria mege mainie nawe maria medeku maria mara align na wedi waku ngai uguo niguo ndahoya na nigetho kinyanirie meririe maya mwathani watucukie cikaro ine citu na thayo nitugukwira ni thengi ni wehoke kuwaku mane tutana wero waku ni atuthaitha nirire ritu ni na Kristo Jesu twashukia gatha tuhona tuitikia na ithuothe tuge amen amen and amen na ritu rya ithe na rya mwana na rya mwa mutheru nigo tuikeguo ndagika mirongo itatu na ithatu nicio iturukite muthikiriria good morning thiini wa tabarira ya kwigagura kiroho ni njitagwo gathoni waku ni na rucini rwega reke tuthii na mbere na ndumiriri ya muthenya wa ira yigi mainie na seeking God diligently ni tondu ngai araturirikanagia ati we ni arihaga ni akoragwo na iheo ciara maikaraga makimumathagia na ngoro iyo the God rewards those who seek him diligently na ngai witu arogocwo
1: Ugoto tuwa shesheli hotani. Thank you. Asante. Kameme kayo kamuigi. Goroshi ito neyegea tiyo ni wedo wako.

0: Veggio veggio mono mono neo do ago shago ramo tabo akame FM ne tokena ga neo do ago tatu ashesi ane number one atoga shoki aga do tokena ga iya koroleo ega onawe okura dime maodo magumo de aroto mama kinya nere we oge koro we dikeire ga iya ro kase manie na maodo masio magoli tuheire goro gutire mundu wethikagira ni undu wa besha kuingiha
1: ei mathina ni mo matumaga
0: gutire mundu wethikagira ati wethikira niki
1: kuhuna
0: ni honete muno ndiri handu arandura ni uru cio kahekia
1: ei gutire weka ugo
0: gutire
1: yes
0: ndiri ndona mundu ena kia hakirira niki mambe akwa ni raciarire kire koko ni kile turaho ya gai age kora tudikiriria goro yaku inyinamu ene abatashiro
1: yes
0: imo manyithia mafataro macio mothe na gai ni ekoina murangoro yaku
1: yes
0: koko ne metabo ine akameme fm ni ge toga tonya wa bogwa me
1: yes jabakara una gere mwejerere yes
0: yes
1: eh
0: kora tia coconut
1: kwa grite muno
0: we mukeno
1: muno muno muno muno
0: ai na we na thayo
1: yes
0: mhm
1: yes todo kuasa burani sokete na hana akirathimo
0: ega kuhedhayo muno bura
1: yes ega kana todo ruwe
0: yuko mnyane to huna na nyamo sia ginya sia githa kana sio na mai ma kunywa
1: yes
0: ini
1: na no so adira gwito tikuru
0: eh
1: no ni rorete kura ru thina ni ati ndaigwa iragera ngero handu hegere gwito
0: eh
1: aigwa bura ru irathi kagera ngero ngero ni ku by the way
0: gwenda kuuria ugwo
1: eh to ndaigwa a Lego ando makiuga te bura ni gerete ngero.
0: Oh, ukamera ni gere guito.
1: Gere guito leo.
0: Ah, gaine go te idia.
1: Yes.
0: Omenya to liake. Na bura ni yake.
1: Yes.
0: Kogo we na bura mo sister kana brother. Kana kiremo ke koro muri.
1: Yes.
0: Muri aithe omwe.
1: Eni.
0: Eni.
1: Na idia kuria maire mo makuru muno thino.
0: Eh, ni gwa jirire.
1: Na ngikwira mai maria me su foranyo no koro mari mathugumito ni ngamira Australia. Acha kana mathi murito ni handu ni gita ni tara.
0: Au do jerira ni hedo na kujira.
1: Nguo kudiyaga. Mine psycho. Yes.
0: Au ajiro mothe.
1: Eh uda kuiro mothe.
0: Eh
1: mine mo makuru muro.
0: Eh. Ni mo mabiriria ni makuru kirathi.
1: Eh?
0: Ni makuru kirathi.
1: Ini gwire the obiro ihurite mai.
0: Okay ni gudoria ni kige kuro ni mai kana ithi.
1: Ne agane eh ni the ni gethe nyitire mai.
0: Ndiga ko.
1: Ni mane okuru gukira indo cio.
0: Ndiga ko ria mai mai karaga ko. Ni mane ko. Eto otia kiri uderi.
1: Yes.
0: Eh
1: how do get na ndia ruci ndo ni ndiramenya ru fururi haria witu fururi uragira. Fururi witu thina witu ni ati taru tongorio gicenjanio president ya gicenjanie noge. Ati amune ya gabanga.
0: Ini. He jore ya nago.
1: U jora ni yake.
0: Emosi so mara
1: ka atuira ko. Atire uma se tendio ya la casa la ni to ni kali ya tonde. Ke jora.
0: Eh.
1: U faka no adi ku ri.
0: Na ri wa do igitwo. Jore yo.
1: Ani no
0: ko. Ani na gire.
1: Eh.
0: Eh.
1: Jore kala giruo.
0: Eh, ko esi ani.
1: Na to kamere ya igoti kurangitheria.
0: Ore si yo ni suodi ya mathai.
1: Atire ri. Ko ge to kamundu akunora to hiya to maithikiri etie mutongore.
0: No ya de kumya kani.

0: finya ibatso igere moye kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka moigi.
1: It is a shame. It's a big shame. Niki ya to me to devolve health. Kato te hariri. Tawururi.
2: Toti kwe dia rolere. Niyo meshere. Na bosho. Kanona nshirigi magana meri.
3: Mimi nikijaribu kuenda kuuliza gavana wenu. Anaanza kuniitia marafiki zake. Wanaanza kukanga pote. Kunitishia. Kitisho hatuwezi uziwa uoga.
4: Turahoya. Na turoria turode kerofara. Ute kumakania kana ni county government igurode ka. Ute kumakania kana togurode kero ni national government ya fata witu ndifara.
5: Oma, uwegerere ku no shaba.
6: Okereheruo ni Deakin College of Beauty and Hospitality.
7: Wagi wa moerago kuruhoni na beoje deko igirani na onyui mokiru kuwa johi matura ine na moige kushaka ya kuthoka kwa darasha fara ya kwa kiruba kuthie kenoi kefeferi. Nemo horoma za keda kuma kameme jeta kuo joku wa si la moige wa matura ma forest one na kia jogu odini ya kifeferi kaunti ini ya Nyandarua ni mashaka ite kuhigana kwa darasha ya farafara ya kuma kwa kiruba kuthi kwa kinoi kurele umai maragera iguru wa darasha na kushogireli ya hadhara nene kuona fareo ya betie kutueka taurea Jimmy wa mudhoni ratariria.
8: Mwige na hudhiri ya farafare no ya kumago wa kiruba ukago wa kinui umirele iturari ya kia jogu mwgeteri umatira hota kumihudhira kumana na buranene ireradhi na bere kura mwe na oyo kurea ndirachari keti ya guihura na mae maga koro makigera iguru ya farafara.
9: Demu ikari wa iturari ya forest one farafare no yu metero gogo kudukura ihuneta kilomita igere kukinya haha farafare ya teno uguo murona mae maya mara iteka uguo niko tuwa matu ire kumaida matu ire tutire tuoka kuona andu magiuka gututeithiriria twi ha tunganite nigetha tumenye ura tuguthondeka migogo ni undu wa ciana citoigikira igithi cukuru cia cenjirie njira ni guthiruka ithiurukaga
8: mogite ruiru rarukiraniri ndaraca ino riwi ihuire ndoro na mai magakorwo makigera iguru riayo na ciana itirahota guthie thukuru kuna marabatara gucitwara rucini na hwaini gukorwo magicigira
9: thina uria uhanigetha mai magera iguru ndi ndaraca ici igakundera giko giothe gikahinga kuria magirirwo ni kumira nikio mai mothe me iguru tondu ona ithua thuria itu turi onao rĩngĩ mũndũ nĩ mũthuri wakwa rĩngĩ nĩ mũrebi gũkĩra haha nĩ thĩna.
8: Rĩu morĩtie ministry ya farafara thirikari ya kaunti ya Nyandarua gũtũma matinga na kũhingũra ndaraca ĩno kuona ĩthiĩte na mbere na gũtuĩka.
10: Mokire kumagia mweri igĩrĩ mweri ũyũ wetano nĩguo kwaurire mbura nene ĩkĩhinga ndaraca rĩu maĩ makĩgera igũrũ. Kumagia hĩndĩ ĩyo gũtirĩ mati mahwa matũrĩte ũguo ona ciana nĩ kũringia tũringagia igĩthiĩ thukuru na cikĩinũka no kũringia ciringagia maĩ marĩa intake already ona mo ni mahingarire na riu ona mai maragera iguru intake koguo kuri athimi ferethi ndingigera koguo ona kwina thina muiki muno wa mai ma kunyu
8: handu ine ha kameme kayuka muige kuma kaute ya Nyandarua ni jetago Jimmy wa mudhoni.
7: Wagi wa moera ni umu wa maudu mare marasho gereria beoje theko igirani na onyi wa Joe Sheifago. Uro ni kurigana na umu wa togoria beoje theke shigo ineke ya mukuro ine. Warwe wa igada. Akiuga Joe Sheifago ne isho kete na jirane ne dhino reo fatigo tagi kiro na mitoke. Ne dhino rakuru hanio ni igina kuwa gereka kwa shiko shia beoje the amwe. Kweruta muoyo kumana mitagi yoko ya kime shiria.
11: Hema rituwa jita kuwa warwe. Beoje the kuwa mwena wa mukuro ine. Majitaka warwe wa igada. Na uredi gi wa igoro ya Johi it is a nithina wikuo true nithina urona nithina prevalent pio koretwo na ikuo nyingi muno cikoretwo ikiumeria wiki cigana ona hituku ni undu onyu wa Johi na tutirona thirikari tereka effort iriekira tijiganu tondu andu no maathi na mbere na gukua na state cia andu aria me matura ine maitu ni state iria andu maugaga tuona kitu mena very sad state ona wamarora ni andu akuigwirwo tha tondu wa uria unyui wa Johi matwarire kwina Johi nyingi itari nginya ni wikiro aciari matiraigua wega mona ciana ciao kwina thina wa Johi ndingiuria thirikari icoke bara nginyo iurie atiriri Johi ciri tu cikuraga na kitu nginya
7: Ona thengia ya kugacira kwa urimi wa kahoa kuma na mogaruruku marĩa merĩga gũtabania rũhonge-inĩ rũu. Arĩmi kaunti-inĩ ya Kiambu marauga ũrĩmi wao no ũgacĩre makĩria thirikari cia matũũra ingĩtĩkĩra kũigĩrĩrĩka harĩ kũheana motaro ma mwanya kũnyagia fertilizer na ndawa nĩguo magetha mongerereke ta ũrĩa Mathio Ndung'u aratarĩria.
12: Korwo thirikari cia matũũra ciigĩrĩka harĩ kũnyagĩria arĩmi ndawa, bataraitha na kũmahe motaro ma mwanya, ũrĩmi wa kahũa no ũgacĩrio na makĩria na gũcokeria arĩmi riri mĩhuko-inĩ. Nĩ uge wa arĩmi a kahũa kuuma Karũĩ Gatũndũ ya Rũgongo makĩũria thirikari ya Kiambu kũmahe gũtũna kũmakinyĩria motungata ma bata nĩguo mahote gũtwara kahũa kao gĩkĩro kĩngĩ.
13: Ha marĩtwa njĩtagwo Mbagara wa Ngwenyi na ndĩ mũrĩmi wa kahũa, na njuge nĩ tũkenete tondũ kahũa nĩ gathiĩte wega gatihũa na mĩaka wegĩ nĩ tũrona progress na no twende still gathiĩ na mbere nĩgetha mũrĩmi athiĩ na mbere na gwĩkĩra kĩndũ mũhuko na agĩtonge na ahote kwĩbanga ta arĩmi arĩa angĩ tuonaga a ng'ombe na kũrĩa kũngĩ. Nĩ tũraigua makaũntĩ marĩa mangĩ awasigishu kericho kaiguaga mĩkakati ĩrĩa marathondeka nĩgetha magitĩre mũrĩmi wa kahũa. No twende ona ithuĩ gũkũ kaũntĩ ya Kiambu especially our governor nĩ tũmwendete mũno a make sure atĩ ũhoro wa kahũa nĩ awĩkĩrĩra
14: ũrĩmi wa kahũa na nĩ watuĩkire default ũgĩcokio kwĩ matũũra. Nĩ ndĩrona ndũrĩ ũrakinyanĩra ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ nyonete magavanos marĩa marĩ na hau kabere nĩ makoretwo makĩgeria especially ta Bwana Nyoro nĩ akoretwo akĩgeria mũno, nĩ akoretwo akĩrora arĩmi a kahũa na akamaheaga fertilizer ĩrĩa ĩratwarana na kahũa. Nĩ ekaga mĩcemanio na machairmans ma society. No currently our governor, currently governor ũyũ twĩ nake nĩ mwega mũno tondũ nĩ ateithĩtie arĩmi na akamateithia mũno mũno nginya kũinua mbeũ njĩthĩ. No rĩu twĩna gathĩna kamwe tu twĩna kwa ithuĩ ta arĩmi a kahũa, ndarĩ akorwo serious piũ piũ piũ na ithuĩ arĩmi a kahũa. Nĩ tũgeretie gũkorwo tũkĩmũtũmanĩra akorwo agĩka mĩcemanio na ithuĩ na ndirĩ ndamenya ndarĩ yetĩkĩra biũ ona rĩmwe.
12: Marauga ona gũtuĩka mogarũrũku marĩa merĩga gũtabanio nĩ makoretwo na ũguni, ũrĩmi ũyũ no ũgacĩrio na makĩria mathĩna mao mangĩthikĩrĩrio na gwetherwo kĩhonia.
14: Ta rĩu ona nĩ tũgũraga ndawa gũkũ tũgathiĩ tũkagũra, no nĩ ũndũ wa kũrigwo rĩ ũgakora mũndũ nĩ ahũra kahũa gake nĩkoma. No mangĩgĩa na ithomo magathondeka ithomo cirĩtũmaga mũrĩmi amenye nĩ ndawa ĩrĩkũ agĩrĩirwo kũhũra na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kũhũrwo, hĩndĩ ĩyo no tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere mũno thĩiniĩ na ũrĩmi wa kahũa.
13: Na tũbangĩre tũrĩ onaga fertilizer. Ta rĩu fertilizer ici cirehagwo gũkũ rĩ nĩ thirikari rĩ nĩ njega nĩ subsidy, no fertilizer icio nyingĩ citiũkaga ci cia kahũa, ciũkaga ci cia mbembe, ci cia waru. Ithuĩ no twende fertilizer itũ ya kahũa yũkage ya kahũa na no tũkene mũno.
12: Handũ-inĩ ha Kameme FM njĩtagwo Mathio Ndung'u Wambugua.
7: Mũthia wa mohoro ma thaa kenda mũkĩra mangĩ ikĩgera thaa ikũmi njĩtagwo Njoku wa cira.
0: Ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuuma Kameme kayo ka mũingĩ.
6: Wareherwo nĩ Deakin College of Beauty and Hospitality. Deakin College nĩ manyitanĩre na international NGOs kũrĩa marahe arutwo 50% sponsorship na mũrutwo arĩkia mathomo agetherwo attachment na wĩra. Mũciari, hiũka campus ĩrĩ hakuhĩ nawe ta Limuru, Ruiru, Juja, Nakuru, Nyeri, Kiambu na Githurai, kana mahorere thimũ kũhĩtũkĩra 0720-160-640.
15: Deakin College, training beyond the obvious.
16: Training beyond the obvious.
17: Come.

0: Ah, maito ni mathiru ne tu mbere.
1: Takjen go ni wado ita.
0: Board che aga thaya Dennis.
2: Look.
0: Yes, loading.
2: This beautiful lady from Mere. Na ni kuma mururuga no kuri akwao.
0: Eh, kuma na mururuga no farafara ya kuri akwao ya ku makundu gwitagwo kia mwangi.
2: Mhm.
0: Guthi ni muhuhi.
2: Eh.
0: Mohohi.
2: Mohohi.
0: Mohohi na merere guthie nginya kahuru.
2: Yes.
0: Kuu ne mathira. Marauga farafara kuu ni njuru sana. Kuwaje kuura ndirathieka.
2: Mhm. Andu mathie kururunga na matumirwo.
0: Matumirwo cia wangu. Cirurite ta magi.
2: Ndiye timu akiri andu fara murage tumira andu thigari ni kimarurunga na fara.
0: Ningi kururunga na ni kihoto ki andu.
2: It is in the law.
0: Ko matire kindu mathukitie ri.
2: Yes.
0: Kururunga na ni kihoto ki andu.
2: Ku ni mathira.
0: Ii ku ni mathira.
2: Ii.
0: Riu ni mathondekerwo fara.
2: Yes.
0: Ko ni thondeke matingirurunga
2: na. Akiriguo. Na gwitho tigiti hani.
0: Mhm. Ko fara ri ku.
2: Ya kadara tutigiti hani.
0: Ii.
2: Kiroko tu.
0: Kururunga.
2: Ko ni igire ni wantamu. Tutigiti hani.
0: Kumera.
2: Ndo ni maki rufara, essential services maneo.
0: Yes.
2: Oh yes.
0: Na omari hei goti.
2: Endi. Hamuka.
0: It's loading. See you tomorrow. See you.